0: Serigne Touba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba neena teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àlaaxira, te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba neena deel yërëm képp ku la féete ndaw, te dee ko digal foo toll lu koy jariñ, te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba neena na nga warmaal képp ku la mag, donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a warmaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba neena del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy, na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yebbeel. Serigne Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk, ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Serigne Touba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen, wala li nga wax du dëgg, wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul nga nangu waxam te bañ koo weddi, loolu mooy mandute. Serigne Touba neena kersa mooy mbokkum diine, ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba neena saa yooy waaja dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk, ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba neena képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àlaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Serigne Touba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba neena bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi, ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg.
0: Serigne Touba neena nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si, te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Serigne Touba neena bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam, te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmm yalla
1: serigne touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen serigne touba neena
0: bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub
1: serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété
0: te li ëpp day fekk nit ci yitté aduna
1: serigne touba neena sa yo nekké ak sab serigne dé ko warmal te baña topando niti jamono ji
0: serigne touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la
1: serigne touba neena na nga noppi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné noppi rek kay sen tontu
0: serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam
1: bul wérante ak mom té del saxo noppi
0: serigne touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko defé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon
1: serigne touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga ku ko saga
0: serigne touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn
1: serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana
0: serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé
1: serigne touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla
0: serigne touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam
1: ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon
0: serigne touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol
1: serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mëna dag pindup ten
0: serigne touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek
1: serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiqh diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé
0: serigne touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ñu fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé
1: serigne touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diina ben bu ci xé ben
0: serigne touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax
1: serigne touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla
0: serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am
1: kuy feug buntu te baña tay dana ñu ko
0: serigne touba neena
1: ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam
0: serigne touba neena ludul deug day nax say
1: serigne touba neena deug rek kay mujju ndax ludul deug lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé day mujju daanu ci suuf
2: o dalla tu amon jëla ñabi nan ma sa bok teewon o dalla tu amon

yu jot na dañuy ndax ginnaaw fan yëpp lañ ko rek bu sa bañu tambali fofu rek yonte bi mu gane aduna yu bari taw na ci amna ci yo xamne day bayu bis ba nu waxtane wat ko muy li xaw ci ak juddu gi ak mbindef yi nekk ci kawsu niñ ko soppé ak niñ bëgg yonte bi ak bëgg yonte bi li ngay jariñ loolu lepp ci bis ba la koy leral bu soobe yalla waye nak bimu gane aduna xam ngeen ne damay jaxal ak ci ne wax nañ ne waxtu ñeul bobu ci lako def di ñëwé itam loxo yi dañ wax ni mo jitu jebi manam bimu wacce rek manam bari la tam def da xol ci kaw asaman sa sidna abdul muttalib dadi gaaw ñew manam bi nga xamene gane aduna rek dañ ko yabal wax ko ko mu sidna abdul muttalib mu dadi ñew bëgg lool dadi koy jël yobbu ci bir kaaba ga duggal mom fofu ci bir kaaba ga dadi ñaan yalla sant yalla itam dadi ni tuddina ko muhammad fekk turo ken mu ko xam ci arab yi mom moko ñu ko tudd danaka ci lako nak ki ñu suway ba nek jaamu abu lahab dal di ñeuk moko ñeuk nampal ginaa bi wajirawu jige nampal nako ak halima mom dañ ci dik waye suway bi mom itam bi mu jige ne garena addo da dem wax ko abu lahab mo nekkon baye bu ndaw bi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bam ko ko waxe rek abou lahab da ko daldi goral nako yow don nga gor legi man nga bu ñu xam ngeen jam da amul moy nit ñi wax dañ leen tolle ci mbedd mi lañ leen japp fa dañ leen jaay dem ci benen dekk lolou mo da am bo deme do sañu bañ da ngay nek ñu lay liggéeno ba kër ñu lay defaat gor bi nga xamé nak abou lahab barel na soy ba ginaaw bi lolou mi ngi ci sahih bukhari wax nañ ne ginaaw bi abbas dafa gënte gis abou lahab gina bu faato te abou lahab gis ngeen alquran da wax ne mom sawar la jëm amu sik mom ba nim fi joge itam gis nga taful mu tuub def manam baxul yalla dafa wacce aw sar ci mom tabbar yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab waye nak abbas baye bu ndaw yonent bi da ko gis gina bu faato ne ko ci lo nek mu ne ko man bi fi ci metti ci la ne waye altine bu jot dal dañ ma xawa way falal tuti mbir mi mana ngena upp ma ñu dugalat na ci bir mbir mi xawra ne ko lol nak li tax ñu mako defal moy su way ba sama jam bu jigen boy bama waxe ne muhammad judna dama ko gorel ci jëf doje lañ may defal lol nga ne alti mu ne rek ñu genn ko ñu peer mi upp ko tuti ñu dugalat ko bir xawra lol nak day wara ne kon becc ci juddu yonte bi ma lu reey ngi bo gisee seigne touba lim wax ne fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasr khayral wal mufahhim sonu ko manam kuma indil bayti sax ci lu toto la manam kep ko xamni fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musarraf mala bi ghayri sharaf walaw bi qadri dirham fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasal khayral wara mufahid mahala neela yow donte ben deureum nga def ci biir gam seigne touba waxal donte ben deureum nga ci def yaangi melne ku fekke hunain ba pare and ci ñaar ñe mu ñoon and ak yonte xam nga hunain fukk jinn ak ñaar lañu way ñen dañu daw waye amone ñaari témer ñu def and ak yonte bi yaangi melne ku fekke bisu hunain bo wa yawm badr yaangi melne ku fekke bisu badar ñako fekke won yalla da leen wax ne yeen leen neex def leen dutu ma leen bindu ci bakkar lool likoy sindel moy li ci imam bukhari net li te hatib ibn abi baltah def ko ba fatu makka lu xel lu bari la mu bëgg ko gaaw yigal wa makka yonte ba yalla xamal ko lool te wa makka wuñu won nit wa makka xam dañ na bet fatu makka da leen ci ñew lool def inshallah waye hatib ibn abi baltah biko biñ ko jappé ci ko seyd na li jappé Omar dafa ñew mère ko daal ni yonté bayima ma dag de nga am baat ndax mom amna saxal Seydina Muhammad ne ko deet bu waxati lool ci wa badar la bokkon té xana xamone wa badar yalla yeurna seeni xol ñom ñep bané len lu ci way neex man nga ko def tay manam jéggal na la yeen yépp jéggal ko xani dutuma len bindal ci bakkar
manam badar fete ko koku manam badar ñako fekkon ñu manam du sahaba yi yi gëna ma khulafa yi jalle al asad ibn basr jall ñoo ci gëna kawé ci sahaba yi borom borom manam ñom ñom kër uppu dem daraja té benn dërëm boko défé ci manam gudd yoonte bi té mu dëgg té wër yalla na defal tiyaba joju motax li ci né kenn xamut num toll ci ay daraja ak ay mbir ak tanel fofu nak la jéxalé wax né lool rek muy bëgg Serigne Touba gogé ak yoyu mu ci diggé motax nakoy magalé ni ndax ñu moy gam moy ñu dañuy waxtané dundu yoonte bi dëkk ci mom ak doli wat ko sop ndax jota yi loolu lañ jëm xeyna histoire bi dégg ngeen ko ba tay waye niñ ko waxé dañ saxaba mu nekk ci anam go xamné da doli ak kafel fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam té kuy bëgg yoonte bi Serigne Touba ngay jappalé limu wax né hubbi fihi wa bughdi fihi da xeyna manam ci yalla lako waye wax yu bari yu demé ci yoonte moy kuy bëgg ci mom la lay bëgg manam kenn ku né sama japp nima lay japp fini bay nga nat ko ci yoonte bi no japp yoonte rek non la la japp man Serigne Touba hubbi fihi wa bughdi fihi bihi uadi wa bihi uwali lool la wax ci sunu borom waye tam ci yoonte bi wax nako ci anam yu bari moy kumay nonu ci lalay nonu kumay andal ci yow ci lolalay andal motax lo gogo beug rek lañuy xantu diko waxtan dund ga di ñaan yalla mu dal ñu kafel man yalla defal ma tawfiqi manam xeti ngiri l'islam ye kurel yi barna luma ci jëmay lire ngir ak dañ ko xena bu ko yalla natto waye li nga xamne moy li wër nga ma sétu ko dal moy yoonte bi alayhi salam ak bëgg ko ak yoon wi ko gañu bax ñi jaaré ak ñi and ak ñom amul lu ko gëna gaaw ci l'islam ak positif ak ngëm bu dëgg ci xol yoonte bi loko gëna bëgg diko gëna jégé manam bëgg rek moy li toxal ay secret ki leer jëlé ko ci xolu ko nga bëgg indi ba ci yow te lepp ngëm ni ci yoonte bi alayhi salam yu'minu billahi huwa udhu khairin lako yu'minu billahi wa yubinu lil mu'minin lolou xeyn dañ ci ñëwaat ci dañ ci way wax ju reey la moy lepp ngeum ni ci yoonte bi xalam ku am ngeum rek ka ngeum ak yoonte bi gogal lañ tank indil la ci xol li tax na nga mëna communiquer mëna tank moy bëgg ak bëgg rek mo la jégalé ñun ni nga xamni Serigne Touba day wax ni ab tere bi diko jarign ci sëriñ moy bëgg gi bëgg gogu mënta ñak moy di jitu ci bu fekke bëgg nga ko jégé Serigne Touba boko bëgge jégé bokku ci tere bi mu gëna dem saxal bay nam sax bëgg ci mom dong mo li ci am ñëne mane def yiñ def sabab la ak jema tatal manam yalla defal na tawfiq waye def yi du tegeene mo jariñ dara fi ne yokku dara sun borom wañu ko dara boko defut te itam yow def gi boko def fi ne yow sama bo sédo di nga xamne ay cycle la fess ma tax bëgg rek danaka moy li ëpp solo yaan yalla may bëgg deugat ci yoonte bi sallam maynu ko ci sëriñ bi ndax bëgg Serigne Touba mo bëgg yoonte bi Allah yalla yalla bolé ak mom serigne bi cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu té bol na ci buritam yëm gëreum ci daraja Serigne Touba té défal nu itam tawfiq ba ni nu ko tamalé nu mën ko mat lénam

Yal nan ca tabal nu raw seitané mi fakatal Julit bugam yalla tay jamo ke jema jubal Day maytu seitané mi deflo jubal mu dangal Tay tuddu yalla ni bismillah mo gëna war Mata ku kay tambale mbir yalla dak jalor Alhamdulillah no ngi sant tay julli nak ci Mustafa bole jey sa bam da tambali nak di ñeuk sant

mo xamni dolina sun yaakar ci yow ba mo doy dan non serigne mustafa basiru kay jef yu reey mu jef ku tok ganawam di am yafus nga ñew ni nu wif def jef ju reey ji

bolé kok ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin gi ñepp dirang tabax juma bolé kok ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin gi ñepp dirang bago ko wax lim ba do ñi sal wuto kula naw mba ku itagate ka yimate ka wax waxi xew waye ku gis nen ni li am nan la ken du ko bañ cheikh mun daga mbake mo ba go

di maytu ay tere ben moy lilen di begal nun seeni talube nan roy lolu sax ci ndigal di maytu ay tere.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازجات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokk taliba yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi am mbekk ba tay rek di leen dalal ci biir émission darul hasanat kaddu gi bayiko fi ci touba milano ci radio khassida online ci micro bi seen bokkum talibe ndongal ndongi abdullah diop waye ma ngi lekkolo ci xarale gi serigne modou mbey cham bay fall ba tay rek ci centre de modulation yi mom itam cheikh ibrahima ci touba genova ñoo ngi leen di nuyu ci di leen ziar di leen balwaq te di leen balaq tay sakku ci yeen ñaan ñu fassiyene soobu rek ci li nga xamanteni ni modi liggey serigne touba bi ci liggey cheikhul khadim bi sunu sang sunu serigne sunu wasila sunu yakar darul hasanat nak modi emission bi ngeen xam rek bi ngeen di faral di am ci radio khassida online heure bu 19h30 jote ci heure bu italie tay muy emission bi nga xamni rek modi saytu tombi serigne bi di tombi nga xamanteni rek wax deug dan nako tombal ñinga xamanteni ni rek ñom la jamono telon di len ci yar di len ci terbiya way di len ci xamal seen borom di len xamalit aduna ba nga xamanteni rek war na ñoo mëna maytu parce que aduna yi wara mëna maytu parce que setané way parce que bakani ak parce que banexi ba tax na ñi nga xamanteni rek jamono seen moom te japp ci raw nañ waye ñu ci doon baye xelit ñi nga xamanteni rek di len delu ci muy generation yi nga xamanteni rek di nañ ci top ngir xeyna buñu déme ba nga xamanteni rek japp nañ ni jikko yi yaqku nañ comportement yi yaqku nañ éducation yi manam yar bi yaqku na xeyna ku ci teunku rek di nga mëna ñong ku ci teunku rek di nga mëna recc kon loolu rek danaka moy émission darul hasanat moy solo émission bi diaré rek képp ko xamanteni yaangi bëggé radio bi rawété nak di top li di émission darul hasanat waye di ziaré rek ñi nga xamanteni tam ñongi sax ñom liggéey bi ki ci jitu rek wax dëgg di suñu jëwëriñ cheikh ibrahima khalil waye di ziaré rek serigne mustapha jaxati kamal ak sama wëlëré serigne mbergu diop waye di ziaré sama xarit sama wëlëré sama bokkum talibé jëwlu khadim rasoul cheikh mbacke mbub moko équipe diaspora bëpp ak équipe fatlu ko man ñëpp mo xam pap demba la wala wax dëgg yalla ki nga xamanteni rek moy serigne abdou bak di ziaré batay rek serigne mustapha mbaytam di ziaré képp ko xamanteni dal yaangi japp ci radio bi kon sun émission té rek dana doy sekk rek wax deug ñu yamoon ci sax ki nga xamanteni rek wax deug tombu bobu rek serigne be ko wax moy tombu bu am solo bo xamanteni ni wax deug yalla ñun talibé yépp dinañ ci bëkk ñun talibé yépp dinañ ci contane ñun talibé yépp dinañ ci yeesu waye dana taxit rek ñu wok suñu mbubbi chemise manam suñu loxoy chemise yi lox wok li nga xamanteni rek modi loxoy mbubbi takuwat getaruwat ngir fassiyene li gën serigne touba ndax wax deug yalla suñu muccu tay ak ëlëk mi ngi ci té tay rek tobu bobu aju ci li nga xamanteni rek modi khassida yi nga xamanteni rek modi doni murid yi ci mu doni julit yi té nga xamanteni rek modi liggéey serigne touba fess bobu nga xamni ñi nga xamanteni rek ñi ngi koy xiyaas xiyaas nañ ko ni dal yegg na ci lu toll ci juroom ñaari ton kon nak limay def rek modi wax deug ñaan sama technicien cham bay fall nga dugalul ñu son bobu nga xamne rek bu ndigé cadeau gi du jar ñi wax turu bu ndigé cadeau gi wax deug xol yépp da nañ toy ndax nak wax deug yalla kuñu jamono del tam liggéel serigne touba té wax deug ñepp am ci ñoo am ci mom yaakar ñepp bëggoon ko fokk rek kon lay bayyi mo andi ñu tombu bi nga xamanteni rek mi ngi jëm ci khassida yi lan la serigne touba waxoon ci khassida yi kon bismillah cham bay fall
1: am ko ñoon daal bi xati yeen ko yaq ci bi rek ma ñu lañ ko yaqay ñeen bi yaqay mu ko yaqay te du ko yaqko wax na ni bi ci ni bu de ñanaaw jangal ñi la fay deglu ko di ñoy ñoy dong
0: jere jeuf cham bay fall ci so bobu bi ngeen dege cadeau gi rek wax deug yalla xal yi toyat na xal yi demat na ci jëmu ji sel joju di cheikh salih mbacke kon xamna damay bamp rek non li nga xamanteni ni nonu la ko waxe wota modi dal serigne bi dal amna bis amna ñu ñew ci mom liko dal talibi dal dañ yaq xati day rek talibi dal dañ yaq xati day rek moy bu dal dañ koy yaq rek neena suñu sang suñu

0: ta xol bu set itam képp ku koy sàkku ci xasida yi la gën a gaawee, faju aaja itam kenn ku ne xam na ne ci xasida yi ci la gën a gaawee. Bokk ci wàll yi nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka wa taala tànn itam jàpp ci xasida yi te koo bàyyi foofu la gën a gaawee. Awliyaa yooyu nga xam ne suñu borom wax na ci ñoom ni ëllëg yowmal qiyam ak fii ci àdduna ak fépp fu mën a doon laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna la wax ci ñoom. Kon nga gis ni ñooñu li gën a gaaw ci bokk ci ñoom mooy jàng xasida yi. Am na itam li nga xamante ni moom lu gaaw la ci xasida yi moom itam mooy jiitu sag maas, boo ko bëggee def danga sax ci jàng xasida yi ci zahir ak ci batin. Xam lu bari loo xam ni nëbbu woon na nit ñi itam te duñ ko mën a xam, loolu ñu ngi gën a gaawee ci jàng xasida yi. Mel na dem bay gis yonent yi alayhi salaatu wa salaam wala yu mel noonu yépp ñu ngi gën a gaawee ci jàng xasida yi nga xam ni mooy xasida yi Cheikhul Qadim. Kon loolu lépp rek dafa nekk ay njariñ yu bari yoo xam ni ñu ngi aju ci xasaayit yi. Wala dem bay gis lu mel ni yonent bi ak yu niroog yooyu, yooyu yëpp ñu ngi gën a gaawee ci jàng xasida yi. Ba tax itam am xam-xamu baatin itam ñu ngi gën a gaawee ci jàng lii nga xam ni mooy xasida yi. Ba tax itam képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida yi di nga càgg ci béréb yoo xam ni ki ko dul jàng du mën a àgg ci barab yooyu nga xam ni ci ngay àgg. waaye loolu itam day laaj boo koy jàng nga teewlu ci sa xol ak sa xel, xalaat yàlla sa borom bu baax, ànd ak jaamu ko jaamu gu mat sëkk guddi ak bëccëg, te lépp njàng meew yépp jëm ni borom bi tabaraka wa taala rek tax nga di ko bind. ndax sëriñ bi wax na ni xasaayit yi moo gën a gaaw ci àggale nit ki ci fépp foo xam ne sëriñ bi tarbiya bu jàppee nit ki dana ko fa àggale. nga xam ne dafa wax ni kitaabati faaxat siyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa siyooxa tarqiya. kon sëriñ bi tarbiya fa mu yóbbu nit ki bu jàppee ci xasida te koo bàyyi dina àgg foofu. del wax ni man sëriñ bi su may bind li gën a yéeme mooy sama mbind ci boppam day àggale ak jaam ci yàlla borom bi tabaraka wa taala ci kawlu ndul muy wéetu di beru di gën ay werd ak di ca sax di ca sonn guddeeg bëccëg di jaamu yàlla ak di ko fanaane. bu jëlee xasida yi te sellal ko dana ko àggale suñu borom tabaraka wa taala. moo tax mu wax ni tuwasilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abxaa kama axna. kon nga gis ni loolu lépp nekk ay njariñ yoo xam ni xasida yi ñoo ko làq, te mu nekk lu jafe-jafe pour nga jëlee ko feneen foo xam ni bokkul ci xasida yi Cheikhul Qadim yi. foofu rek la mën a gën a gaawee, foofu nga ko mën a jëlee ci jëlee boo xam ni bu gaaw a gaaw lay doon moom xasaayit yi. nga gis ni itam moom sëriñ bi ci boppam radiallahu anhu moom wax na ni ñaan na suñu borom tabaraka wa taala ci xasida yi nga xam ni moom la bind. loolu rek dafa wane si doolee xasida yi ba nga mën a xam dëgg dëgg yi doolee xasida yi.
1: waa kay jërëjëf sëriñ Mouhamadou Diaw, laaj boobu wax dëgg yàlla leer na. xanaa rek dellu ci tamit bi nga xamante ni rek moom la sunu sang bu tedd bi doon nettali muy Serigne Salif Mbacke. wax na ni daal sëriñ bi nee na xasida yi njanaaw lañ bu doon njanaaw, nee na jàngkat yi ñoo di laas yi waaye déglukat yi ñoo di dunq yi. ci loolu nag rek ci la ñuy wëlbatiku jàkkaarloog sunu technicien Cam Baye Fall, ñaan la rek nga tegal ñu xasida gu gàtt ñu mën cee jariñu. ndax nag li wolof di wax rek xanaa ku mënta saraxeet war a mën a nangub sarax. kon ñu fasiyéene bokk ci ñi nga xamante rek ñooy doon donk yi njanaaw yi. ginnaaw xëy na am na ñoo xam ne buñ mënta ñàggit war nañoo war a mën a déglu, kon aw lay day daal di jeex. kon Cam Baye Fall tegal ñu xasida gu gàtt, ñu doog a dellusiwaat ak Serigne Mouhamadou Diaw ci émission bi laajaat ko yeneen laaj rek balaa temps bee jeex. kon Serigne Modou Baye Cam bismillah.

0: jerejeuf ci am bay fall xassi degi yeme na ndax nak lolu modi ubi tek misab daru fasana muy sana ilahi kon bir daru fasana do ma ci tegal sana ilahi wax deug delo nga ko te li ñu wax ci ndey ja rek nga degit rek fofi li fi serigne bi wax de nga mu nan khasidati faqat khasaid al kiram wali taqud abadan khair al maram modi wax ju yeme wax jo xamanteni mom rek moko señ ci gogu khasida it mang ci ziar bu wax rek ki ni wax serigne paté mbaye di ci ziaré serigne ak sa sambu serum jang fess na ci gogu khasida waye kon rek xana ñu del ci wat rek ci li nga xamanteni modi tombu bi dalala ci rek ki nga xamanteni modi batay rek serigne mohamoudou diaw kon batay serigne mohamoudou diaw ma am benen laaj rek bo xamanteni dana ko laaj muy ñaari baat ngi dal yo xamni dina faral di ñew lu bare ci khasida serigne bi muy baatu ikxal ak waxal mu melni baat yoy rek ñi koy jëfëndiko dafa melni li ñuy laaj dal am nañ ci sancañ wala bok li ñuy laaj dal seenu dencil buñ fa bayyi la ci waxin buñ ko mëne wax ci waxin ndax nak amna fo xamanteni mi ngi nan waxal khazil nuniyata fo khazalni muy lo xamanteni lu yëme la wala batay rek amna fo xamanteni mi ngi nan ikxal rujuhi ila qumi shahadatuna wal takina yawma jamil khalhi nirana wala batay ci gënal bind mi ngi nan waccal khurufi fofa kul amali muy wax jo xamanteni wax deug yalla mom dong ni mako waxe rek moko sañ kon mu war la laaj rek ikxal ak waccal nan lañ demé serigne touba manam nan nga ko wara mëna firé yow ikxali serigne bi ak waccali serigne bi serigne mahmoud yow bismillah
1: jerejeuf kon serigne abdou waccali serigne touba jo xamni gis nga ko rek lu am ba nopi la ndax amna ko baax ci mag ni ko aduna serigne bi ndax serigne dembe kebe neena serigne touba neena lima wutale ak ñu baax ñama fi jitu moy ñom dañ daan ñaan ñaan seen borom mu may leen man nak suñu borom damay may ba nopi nima ñaanal nima ñaanal lima ñaan lima la may ñaan ko parce que mayna mako nopi loolu serigne di bind nako wax ni wajal kitabati ya min zal yawmi fawqa salatin qubilat wa sawmi mu nek lo xamni lu ruy la lo xamni dara jafé djéggu ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy xaliwal ci awliyaullahi wali yalla ndax dafa sama min ndax sama kashida mu gëna kawé julli gëna kawé koor lolu du nexa djéggu ci ko xamni amna lenn loy dëss ci awliyaullahi wali yalla waye lolu li ngui koy djéggé moy sun borom tabaraka taala day wax di wax koor wax aj nak waye lolu nga gis mu wax ni ben farax sangam boy gi boko defon rek tuddul la ci yoll bo xani wara li meuno ko am ci bir julli wala mo wax la taw ben ay alquran ni soko jangon dal la ci defal yoll sangam te lola meuno ko am ci julli meuno ko am ci koor kon ki meuna def lolé defal ki soxu ka dem xese do xamni boko jangé da nga ci meuna am yoll bop mo xari di nga julli mom nga ci am du dakante ak julli mo upp doole lu ne lola du dakante ak du tax mu dakante ak lolu du dakante ak itam koor lolu lepp du tax ñu wutante waye mari sun borom rek mo roy ci ko xani ak nitam la do wax ni yaman mi dadi ya jalta kadima man ma hu khasahido min khudama mun yaw ki nga xamni sama da ya dem ba def ko mu am maqamam beut ga nga waxe dañu sahidon ci bir xara yi sama da ak sama xalama yima binde am na sen maqam momé ak sen daraju yoyé do wax ni wajal hurufi mo yufatul ukhirat wa khara khairati ladayka dukhirat muy defal sama yaraf yi may bindu moy mo gi saw xamni yu mujjil manam mo gi saw joge ci nante bi alayhi salatu wassalam dik rawat ci mom cheikhul khadim radiyallahu anhu niko yitam saw bin nang ko def moy ay ngum ji ay jeng ci yo xamni ay daxam ci fi reey la doon yo xamni day nek fa yow ma nga way ci lolu batay wax ni wajal kitabati ila allahi ahad min kulli khatin wa ila al-ma'il ahad defan saw bindu mu nek lañu wara sopp fa sun borom tabaaraku ta'ala ci bëpp bind boo xaree doomu aadama mas na ko bind wala muy nitu yàlla defal sama bind mu gën a sopp foofa delloo ne xabiyati ila aljinaani saafiya kitaabati min kulli daain saafiya ne samay xabiya day baje sama borom ci àjjana lu sol lay doon te lu set lay doon waaye nag ne li gën a yëngë mooy samay mbind man di xasaayit yi bépp jàngoro la ñu faj ak bépp saaf jàngoro boo xam ne nit am na ko bu saxalee jàng sama xasida yi rek nee na jàngoro booba dana tàggoog moom xasida yi loolu lay faj delloo wax ni xaajata saa yi di xulooba lan diya maal malaayikati indarab diya nee na sama xasida yi day fu mu koy jàngee yonent yi yépp nee na dañuy jaaru si gérewu seen xol di yëngutu ngir mboot mën a saw biir xasida yi ak karaama yi ci nekk neena malaika itam top ci ñoom ñoom itam di jaayu fa sun borom tabaraka wa taala delu wani hajat qasaidi ya qalbi kulli man lahu sa'adatun wa lin qadil aman day sama qasida day dana yëngal xol kep ko xamni ëlëk yamal qiyam narna texé te itam dana ko wamal wamatal ay kulut lolu tax leena nga gis ni jang qasida ba mujji nga gis murid bo xamni dafa daanu di jaay ay rango ñam di sotiku bobu li mu wax ni hajat qasaidi qasaidi ya qalbi kulli man lahu sa'adatun wa lin qadil aman kon lolu mandargam texé lay doon kon serigne bi wax la lolu ci qasida yi delu wax ni nabat kitabati ani nawafili walaysa yadri abadan bi asili walaysa badri abadan bi asili ni wax ni sama sama qasida ak sama mbind day ne amna yolup ay nafile yep yo xamni doon nako def da neena man def ni tuba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yekatiku fi ba yamal qiyam ak fo meuna dem ci pays yalla yi day sama may day yok way du wagniku lolou beug wax ci walaysa badri abadan bi asili delu wax ni kitabati min la hirab bintun khalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne sama mbind ci allo sama borom jele toxolo di wacc te neena lolou kat ko xamni aji xellu nga wala nga ko yëkëtiku am daraja neena do weddi lolou mukk bu fekke am nga daraja fa sun borom wara xam lolou delu wax ni tuwasilu aqlami ila llahi aridan bila khalwatin wallahu abqa kama akhna ne sama khalima nak day agale ak sama mbind day agale ki nga xamni ni ngi koy jëfëndiko te diko jang yobbu ko ci yalla te du baru di dugg ay xalwa du ja aaji wa muy def len la sax ci xasi day rek ta songu ko delu wax ni doona makatibil ibadatu ma'an taharu bi kullal masaya jamaa fi itam lu yema la da wax na ni sama min non serigne touba neena nek na ci suufam yep jaamu ak lu jaamu yoree reey neena sama mbind mi upp na yool bopp jaamu yoyee ak nañ mëna toll loolu sax mooy li nga xamantene moom la serigne bi wax te loolu mooy li nga xam ni mooy li am
0: waaw kay jërëjëf Serigne Mahamoudou Diaw wax dëgg len rek moo ñu ci xaw a jàpp moo di ni maanaam sama télévision nga may xamal ni daal ñu ngi yegsi ci maanaam njeextal émission bi ndax it nag si menu yu gàtt rek xam naa dinañ ñaan rek bu soobee la yokk ko ci yeneen fànn xanaa rek gën a fàttali rek mbokki taalibe yi tey ji daal xanaa ku déglu lii di émission daaru xasanaat fii ci rajo xasidoon line ci studio Serigne Moustapha Bassirou Mbacke xanaa soxal war naa sedd ndax it nag rek loolu dugg na ci li nga xamante ni rek moo fi indi woon sallallahu taala alayhi wa sallam ndax it nag bi ko suñ borom yónnee nañ ko maa ngi lay yónni ci dëgg ngir nga xuppe waaye ngir nga bëgle tey ji rek kon émission daaru xasanaat dugg na ci Bachir ji mu di bëggale gi tey loolu rek daanaka moo di li nga xamante rek moo nañ fi bàyyi muy xasida yi muy ndone yi taalibe yi di ndone murid yi kon wax dëgg yàlla warees na ca bàyyi xel di ko sellal warees na ca bàyyi xel di ko toppatoo warees na ca bàyyi xel ci njàng ni ndax nag léeg-léeg nga dégg gaañu di ci dugal baat yoo xamante ni wax dëgg yàlla bu doon da ca war a dugg sërigñ bi ci boppam moo ñu ci moo ñu gën a xam baat yi gën ko ca mën a dugal te defu ko ci kon nañuy jàng xasida yi ni ko sërigñ bi bindee léegi nag yéen ngi dégg ko jàpp ab baat di ko bamtu ba nga yaaka ne daanaka day ñëw xanaa da nga naan baat bi moom daa ñëw ñaar fukki yoon ci xasida gi wala déet léegi-léegi nga gis ñoo xamante ni ñu koy jàngi dara doy di maanaam li ci jéktu mooy wutumin ko maanaam ak col lu leen neex rek jàngi xasida wala it nga dugg ci kër yi ñu doy di ko teg ko foo xam ne fi benn ni lay doon boo xamante ni rek ndax dox bi yàlla benn waar daal kon war nañoo dellu nammaat suñu xol yi war nañoo dellu defar suñu jikko yi war nañoo dellu wax dëgg ñëwal xasida yi aar leen terel leen ndax it nag ñooy suñuy añu tey di suñu añu ëllëg te jàpp naa ni kun tibbi leen fi ab bool wax dëgg nga war cay jëfandiko ci mbirum njaayeen da nga ko toppatoo goo xamante ni wax dëgg yàlla wax dëgg dana doy waar kon nag nañ ci nañ rafetal rek li nga xamante daal moo di jàppinu xasida yi ndax it nag suñu mbiri tey ak suñu mbiri ëllëg foofi lañ ko defañ kon nañ ko ñoŋal toppatoo ko wax dëgg yàlla te di ko weccuku te di ko durus te di ko jàng te wax dëgg liñ ci wax ñu di ko jëfe loolu rek moo nuy jariñ kon daal nañ sant rek bu baax bi nga xamante ni sëriñ bi boole nañ ci boppam bi nga xamante rek suñu borom def nañu ñuy doomi aadama dellu def ñu ñuy ay julit waaye dellu ñu def ñu rek ay taalibe yi seew xaddim te jàpp naa ni loolu rek moo di ndigal saq bi kon nañ sant bu baax a baax te sant daal du yam ci làmm ñi rek waaye day ànd ak jëf jëf ji nag mooy jëf ji sell lépp loo xamante ni daal ndigalu suñ borom la lañ man lépp ñu def ko ci waaye lépp luy ter rek kenn duñu fa seen noonu ni lañuy terale sëriñ bi noonu daal lañuy siggale sëriñ bi kon xanaa rek Serigne Mahamoudou Diaw ginnaaw waxtu yi dañoo dab ma delluwaat la kaddu rek nga tàggoog mbokki jullit yi xam naa ni ba beneen yoon rek ci beneen jataayu daaru xasanaat kon bismillah Serigne Mahamoudou Diaw
1: naa li ñu def rek mooy tàggu toog mbokki taalibe yi yeen xamal ni waxtaan yi nga xam ni moom lañu indi woon tey te mu jëmoon ci wàllu xasaay bi ñu jot cee indi lu bare bari lu am solo. liñ ci ñaan rek mooy suñu borom tabaraka wa taala defal ñu si dégg ak topp ak yenn yi nga xam ni ñu ngi ko jotoon a indi ci téere bi ñu doon waxtaanee di téere boo xam ni ku ñu wax Serigne Alhadji Mbacke moo ko taarif bokk ci waa Daarul Mousti waa Daarul Mouati. kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk leeram te dëgëral ko bu baax ci taxawaay bi ci wàllu diine l'islam ak ci yoonu Cheikhul Kadim. kon xasida yi moom mi ngi noonu rek dañ ko war a fonk bu baax ndax waman yu asim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi la suñu borom wax te xasida yi xurumatillahi la. te kon lii fonk gi mooy ki ko am te dib taalibe nay fexe ba di ko teg ci barab yu sell di ko wutali itam ay béréb yu sell yoo xam ne fa la koy def fonk ko bu baax di ko taxaw te bu koy jàng itam yàlla rek tax te mu sellal ko. kon loolu lu ci jar a soññ la jar koo fàttali ci taalibe yi. kon day mel ni daal foofu rek la ñuy taxawal waxtaan wi di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak topp.
0: waaw kay jërëjëf Serigne Mouhamadou Diaw sant ak ngërëm ñeel na la. ñoo ngi lay ñaanal bu baax rek yàlla guddal fan wi yokk man gi te it wax dëgg yàlla ba li nga xamante ne rek fasee ni nga ko liggéeyal Serigne bi suñu borom defal la ci jàppandal te Serigne bi nangul la ko te defal ko bépp taalibe. li may def rek moo di wax dëgg yàlla dellu rek ziare ki nga xamante rek moo fi toog jotee ak Cheikhul Khadim di Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na suñu borom yokk fanam ak wéram ak képp ku nu amin ziare bépp mbokku taalibe rek fépp ngeen mën a nekk ci gooxu faso yi ñi nga xamante rek rawatina ñooy déglu rajo xasida online rawatina lii di émission Daru Fassanaat. xanaa rek li may def moo di yelwaan leen ci képp koo xamante rek yaa ngi doon déglu rajo émission bi ñu jàng lii di ak fatiha bu sell teg ci ñeen fukki lixlaas akub salaatu ala nabi def ko addoo Serigne Salif Mbacke ndax it nag wax dëgg liggéeyal nañu loo xamante ni ëllëg rek lay feeñ. kon ma baamtu ko rek maa ngi yelwaan ci képp koo xamante ni rek yaa ngi déglu tey ji rajo xasida online maa ngi lay yelwaan ab fatiha bu sell ak ñeen fukki lixlaas akub salaatu ala nabi ñu def ko addoo Serigne Salif Mbacke ibnu Khadimu Rasul. kon ñoo ngi leen jox dajje rek ci beneen émission bi Daru Fassanaat yàlla na suñu borom wàcc jàmm ci jullit ñëpp bi jaay Seydil Awalina wala axirina Seydina Mouhamadou Rasulillahi salallahu taala alai wa sallam barke maam Cheikh Ibrahima Fall Cambay Fall maa ngi lay jaajëfal ci xarale gi ñoo ngi leen jox dajje kon ci beneen émission bi Daru Fassanaat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa baraka.